0: hukum akuna kubangwetu kumsambike presidente wam varijinkuyo chitamaro ikirega riyesodira katimam kwarijinkwa yemichira anyamata vapo winji kwa basi wakutio chiram maprovinsia gakule kangana lekangana gakuna kubangwetu kumsambike anyamata wili varijinkumenyanizia mumpikizano wekulungwa wakuzoza mkulosia ya kumanyi kupanga ni anyamata akuna kubangwe tukumusambiki pa kuzoza kwendele chila kaminiti ya masengo ga kwenze jitukuko akuna kubangwe tukumusambiki kwa kutim mwambuwelew wali jimkutene gwari yizodila pa tauni kama tim distritu ya muatizi mprovinsi ya ja tetem presidente wam ni avichete yizodi achitiji kutim boma nyanchila mbamu na jiji endele chile kupanga ni masengo ga kuzoza kwa lulela ni kupereka chika mchisio kumezo kwa anyamata wali kulitandas kuliganyaga ni kubosi ya galunda lukulinganya ichindu ya kulekanga lalekangana pakuzosa kwendele chila kamindisi ya masengo ga kweza jitukuko akuna kumangu itu kumsambike ngani jina chalongwa chinjitu tuweje mkubanjisi ya nakute distritu jani pepe akuna kumangu itu kuprovinsia jani asam nchaka chechino boma jizumizie ziga ziba winji kubasi ni jipatile mbia ziba winji kubasi mkupitilaga ziga siwariji mkusumizia murimi wachaka chechino murimi wereo boma jani distritu mo jikumbuleche kusumizia imanga kwendeje bale uzundi nteza ni chindwine kumbureche kwa ula mizika ni kupata mbia siye njini kubazi sile ndando sendi shtritu jani pepe akuna kumangwetu kuprovinsia ja niasam ngani jireji chida atende karibu chemwari Margarita Nchwembom wariji kucheri pepe watayeji mkutumanyisia ngani jireji mwakutambazia hapa na pawairisi Radio Mozambique karibuni
1: kwa paudimi wana miaka jino ndistritu jani pepe ijigadile ashina madima kupata mbia ya kuponda kwa sempi 44 milioni ya metika enshi nizile mbia si ijigadile kuzumi ya zigaziga ya mudimi ya kuponda kwa mia anza na suidi matonlada tukwamba nope nope asumiri ashina madima kuni pepe yemanga nteza ni nkuya bandu adi nkutenda madiketi adi wajinji wakwa nila dikumi mbambo onza na wili wa ndistritu pemo wane akutoshla maprovincia gana mpula ni kwa Abdelgadu wakulungwa uopisi wa masengo gaudi ministu kuko ndistritu jani pepe Fernanzia na pure asasile ya kutie pula nijakwe nijijia kusuma sigasiga siya matolada kakuponda pamiya makuminchese ga ipandwa ya kulekankangana wala kwewo na asasile ya kuti nisile mbiazi umi wa shina madima nchimizi udi nkushenga.
2: Sim, sim, diria mshikimoda. Digo isso porque por conta da dinâmica populacional registrada a nível do distrito de Mpepe e também já não dependemos muito mais de aquisição de sementes em outras províncias. Atualmente temos projetos que apoiam principalmente no setor de produção de sementes.
1: Outro dia nkuiwana ya kuti umiwa udi nkushenga. Nope nope gongule kuti ashina madimava champano jino akupata wini siyambone digongule kuti akupata mbeju siyambone twaliji nkwangania ine yakwe ena kuweshitaga Fernanzia na pure wakulungwa uopesu wa udimi ndistritu jani pepe wawina upande wakulungwa wa adibeshele ya kuti kuni pepeko kwana ya kudia ya shikwa ni kwane mpaka ashina madima tashugola ya kudia ine kwa shaka.
2: Sim, tem segurança alimentar, porque até então nós não registramos casos de insegurança alimentar. Digo isso porque é notório ver nos campos de produção a existência de algumas culturas como feijão bueiro, que ainda está na fase de colheita. Temos também hortícolas que podem suprir todas as necessidades que o distrito pode precisar. Há reservas e temos armazenistas dentro do distrito, só para cautelar essa questão de segurança alimentar. Então, diríamos de viva voz que a segurança alimentar a nível do distrito está garantida. Mas a nosso nível temos reservas suficientes.
1: Akunukuno kwa na yekudia yeshi kwa ni kwane. Nitukwete shukulubi chakuti yera kwe yi wandu ta la mileje mpaka udimi wa udinkwika u. Zoni, pelepa mana alumazia ya kuti wandu wadi mpangania madiketi azunjile. Tu wadi jinkuweshita ine ya kwe, inakuweshita ka Farnazia na Pure wa kulungwa uopiswa masengo ka udimi ndistrito ja Nipepe. Kucha Nipepe kum, aza gwile imanga nteza ninkuya kuti yera kwe yi nidi ipandwa ya kuti silenda ndosyo ili ya kudini
0: kwa ya chalongwa chinjetum kuendele chila kuzipiga nlangani si kutio chila gam aparapa nchini wa Radio Mozambique Mazingo aparapa town ya Lishingam Wadigin chemwadi Marigerida Nchwembo kutio chila ga kuchari pepe akono kumangwe tu kuprovinsi ya ja Niasam ngani jinen ya kutio chila kucheri pepe tuweje mkumanyisiana kuti mpaka kumbezi chaka chechino vandu vajinji ndistritu ya kucheri pepe taweje mkupanga ni masingo ga kusosa kuendele chila kamilise masingo ga kweze chitukuko munda musiao jiri yosopeyi mkupitla ga projeti je kulungwa projeti yere ya jiri mkupanga ni masingo ga kwa kamuchisia vile vandu wa mbia siari mkutumichira kwa kusosa kuendele chila kamilise masengo ga kweze chitukuko sire nando siya kucheri pepe tukwamba mbia sisi kuingira mkutu wa kutenda Fidel kwa kutim Jumatatu jira boma jandi istiritu jani pepe jipo chiri mbia siya kupunda pa 5 milioni siya meti cash sitawe jibasi kwa peregania mwakongosia kwa wandu wali kupangania bizimezi wane wali mkupanga ni masengo gakulekanga nalekangana yiri yosupei pakususa kuendele chila kamidisi ya masengo gakwezi chitukukum siri ndando siya ndistritu jani pepe akuna kumangu yetu kuprovinsi ya ja niyasa mbiyasi taeje mkupochila wali mkupanga ni masengo gauranji wa nguku kuendeje wali mkulanga zomba kuendeje wabizi mezi ni mpaka naga achimmas yetu wali mkupanga ni masengo gakule kangana likangana yeri yosupeyi kwa kusosa kuendele chila kamindisi masengo gakwele chitukuku sirindando sendistritu yani pepe pa kungulu kani mito langani jepa wairisi wakulungu wali mkulungu lila kunyumba mja assembly ya provincial Fatima Ejaso wali mkupanga ni masengo sirindando siya kucheri pepe wagumile chesi wandum wataji mkupochila mbiasi resi kuti ikunosigwa kupochila mbiasi ni kustumichila matalaga mbone pa kusosa kuendele chila kamindisi masengo ga kwezo jitukuko sirindando sendistritu jani pepe pa upande wine abwana mkubwa wandistritu mo ni kuwagia Amelka Juania awecheta kuti ni kuunga kwa projete ja kujitenda Fidel wandu wacha jinji ndistritu jani pepe ali mkupanga ni masengo ni ikulose kuti chikuikasia chitu kuko sire ndando sendistritu jani pepe akono kumangu yetu kuprovinsi ya ja niyasa achalongo achinjitu kuendele chila kupika nilangani si kutio chila gam apanapanchini wa Radio Mozambique masengo apanapatauni ja Lishingam ngani jina achalongo achinjitu tuweje mkumanyisiana kuti boma ya kunyasa kuno jimanyizi kuti chakatane masengo mwezi we uno gakulingania ni kunyuanyisia isuso ya isuso ya kulekanga na lekanga ram ya idi nkusmanigwa malo gakupochela chalendo tukwamba malo gerem gaho gatenda biti apo patawo ja Lishingam ni kulingania kwa gele maloga gakuzwa gangu chingangana anyamata kuimba nyimbo ni achalendo wa kuzaka kwiza kukulola apa na town ya Lishinga kuli kuzosa kulonde sema alogerega kuti vandu watai cheje apa na town ya Lishinga akuleje maloga kuichira gampaka kasmana kambungo kambone apa na town ya Lishinga kumanyisiana kuti masengu gakwe gagaga gakulingania gere maloga kuli kuzosa kupereka chitukuko kumbali jemangazi gakule kangana le kangana akuno kumangwe tu ku province ya Niasa ngani jim jimanyu kwiche Jumatano ya kwarta feira panganya jimoja kwem ya boma akuno kumangwe tu ku province ya Niasa ni kuaga conseil executif provincial bakulungwa kuposa yangani panganya jele ya boma je ni kuaga Matia Shapungu awe cheto kuti ni kulingania kwa gari maroga kiji garile chitu kuko soni tiji garile kupochira achale ndo lokule kangana le kangana akuno kumangwe tu ku province ya Niasa yili yosupaim pakuzosa kuendele chila kamidisi ya masengo ga kwele chitu kuko akuno kumangwe tu ku province ya Niasa.

0: achalongwa achinjetum kuikana ka peperon ni batuwe jengkwimichira. Nkani siya uche warari jenom. Kabula gakule kangana, njipika nekajem mitwe jangane. Yajikulungwa kulungwa, ya tuwariji nkutamba siyam. Tuwariji nkumanjisiya na kutim, presidente uenchilamba muno, Daniel Chapu. Ayamichire kwe kulungwa kubasi. Dibasi ingom, gari nkupanga ni anyamata. Akuna kumango tukumu sambike, nkuunga ga masengo gakule kangana lekangana. Gane kutumichira ga lunda, lukuzosa mkuunga isusu ya kule kangana lekangana. Yampaka kumbolika kutumichira akuna kumango tukumu sambike. Nikuendele chila kwezi jitunguko akuna kumango tukumu sambike. Gane jentu alijen kubanyisi ya nakutim. Boma jandi istritu ya ni pepe. Kibanyisi ya kutim. Masiku gaga kuikaga, takatane masengo, gakusosa, kupreka, maika laga ulimi. Kwa wandum, kwa mirango, yapa winju kwa basi. Wanam, watu siya gamba jumba mwawum, jiri yosupei, itande siya kampani. Yajiri mkusola maganga gamaracha, siri ndando, siya kucheri pepe, akono kumangu itu, kuprovinsia ja. Nyasam, kucheri pepe kum, kwa pike nechemari. Marigerida Nchwembo ni mbia siapa tila boma siri ndando siyo jiri yosupeyo ntando siya kusumi siya sige sige siya kule kangana le kangana mulimi wachaka chechinom ngani sim siya di siya kuremba ni kumpelo kwa une Abdul Zakariyesh wamba kuntenda chalongo wa chijetu ijuma ya mbwane sige lagane une mbite.
1: Dai, janga nisietu. Ngani, siya kule kanga na le kanga na.

ndadyiri pa 11:25 tukati pakuzingulazingula kumanyiziyana basi ngani siyakulekangana lekangana sekwamba gaya mang'asi ga mpira akuna kumangwetu ku provinsia ya Niassa Mozambique. Sambara jino mkwende tuziungule tumanyiziyane yakutin lizo lam atanto kuzunguziyandi men jema kumige yili kwizam yili vigésima segunda jornada campeonato nacional da primera divisão lane akazati jin primera league tukwamba Mozambola.

11 horas e 32 minutos. Samar gino ndene maguru kapana ndi pekandege kamtulemezo ila mbuye kwazungu kurai. Na mbo tumanyizgane kaji kutin. Nchilamu cha Portugal mpaka uno utenda uno ngani jiri nkamwa nkamwa. Ukangani uu karipe mdandari. Basi unga pikangana. Wana kuwane kwa nchilamu cha Dinamarca. Coach yo aku igenya di plate mutimu je chitaganya je chilamu cha Portugal Jorge de Jesus ni Cristiano Ronaldo ngani yele mtoka uno tende uno ngani jiweka luka Federação Portuguesa de Futebol.